Buitetsa. Ji huna kwelande bo tsunangwe. Huna matsikwa. Na nan kotin hu. Na teng puishwe. Na matsikwa hu na kwanti. Na kandan hi u. RTE na wana kits hunde we. Matsa felicita. Tsun intensa na Costa Chica. Na shwetna. Mayuchina de. Na shwana de. Shwehe. Unta